bala ya bato oh basangani lokola ezimbe eza wana oh bazali kosala bakalandrie mpo bapanza mabala ya bato kobongana kozanga oh kaka na biso bato.